0: chigambo nyo echo si chamanyi ndifuno mulala
1: matudali obadotya si